ti mana kana man tau karape dunya ka ko a holi zawauri dada ko a